Oke, sangat lupa bu. Matueva, bi esang banakola seretio. Selain mara doni, angin mana bi subah bi uzadani bi esang mara muta tak bare. Maki mu deu kota ba nanota guanota eteng rebe fanoa. Sudah orang beku follow evi no serio. Angde oni meni anak bi orang boleh. Orang esang central ruah wenavao. Orive san south east wu biaja ri gwe ben o san north east wu romi okda revi e san west bon wa nava e jo kire da khin wa nava wu romi matewa bi e san street na lu bi e san banakola radio a mien mi wakati ba wan ke ba le mare lo ye ba ra sabo ta chi ma wa lo bo beto ba ki no ba sabo gbe be na re ma ni ze bo cho whatsapp be da mi wa agmare me bo gbe je ma ko ve ke ni e o ni whatsapp no ba 00519181139 Meje choni WhatsApp number bi jada mi wak mama le no 00519181 39 ye ne nyogele matweva ba do metale a mi ori si we kini ye si ye ona ke gbo se ni mare no ni ye si vege no se nya na cho Eastern Street ori si le sire e ori si le sike me fo ori si le sire e ori si le sike me fo ori si le sire me no obi o ba so no se ba mo no se ba Eromosele and Fossos or Resili. Bado Metale, Metro Arabic Befe, Yenmaquan Alman, Avela Navi. Oni Ilonimal, Doni Yenmana is Bausana. Olei Otto, and who knows a man, we a do, and also one, or you are. None this and Vi, Governor Senator Okbevo. B, a mean or Shanye. Now make it now that a rig be loy, a voice so, Amde. Amiona kozilolo ilolo megbe amiona kozilolo ilolo megbe ile variwo nore so no ni uto asana ma vaina cho Idris Adukari ilono na megina oso eni lo magon made bukwa ne tao norit no